0: Kirat Pisama.
1: Ayun natin, hatam mo, ngojit, kurulukan na charta ato sa episode Minggu Rapmas, episode ki Talo Pulu Talo. Okay, jatuh sama-sama, diyo, ngojit, kurulukan lagu selamat, Minggu iti.

diliwati na regular kan charta ato saan minggu iti sa tapat mas mong nog nomor ni ataupun juara ato saan minggu iti ajato sama-sama pali ngojit kerudukan recap charta ato minggu iti episode ke-34.

0: nakagawa ng dong puso nga
1: to. Duba
0: tayo apo
1: limate
0: maok haramat sayo kad sayo kad.